Assalamu alaikum min sauraro sunana Haji Ablikisu ni Yorubawa ne nazo daga kasa Ekiti kama inda kuka sani na ga muku na taba aiki nurse kafin zan koma wannan aiki maganin gargajiya wanda na gada a hannun mama na domin temuko al'umma lamba waya ta 08036201070 wayoyin da za a yi a same ni kenan na ga muku shago na yanzu na Airport Road Salakan City AA Rano Junction na Sarkin Yaki a wurin ne zaki gani shago Haji Ablikisu yanzu insha Allah to abunde na kawo muku ina ga muku kullu mece wonde sai sun sunguna akan ruwan zafi kafe su ji dadi jikinsu kun sairi wannan ba dadi kina jin kaikai ko abubuwa a jikinki wonde ba ki ji dadi shi ba a zo shago Haji Ablikisu ko a kira ni a 08036101 tokos mace wonde kuma kin gani wannan ciwon sanyin ya daide a jiki mace na ga muku yana jawo abubuwa da yawa wonde zaki gani zaki je ki scan a asibiti sai a ce baki mahaifa ya toshe ko kuma abubuwa da yawa haka zai sa mace bi zai samu ko bayan da kai da megida kun yi wasa sai ki gani abun zai dawo kuma ba dadi a zo a samu Haji Ablikisu zaki gani abubuwa a jiki wonde baki aso mama yana fitar da nunu ba jigo kike ba cewa kina da ciki Haji Ablikisu yana nan a nan Airport Road number 50 Salakan City Gidamai AA Rano ko kuma iri wannan in ya daide a jikin namiji shi ma wannan ciwon sanyin ya daide a jikin namiji kuma sai ki gani namiji din zai samu rauni ko a wajen iyali zai samu rauni a kira ni a zo a same ni a shago insha Allah za a bada magani kuma ka gani iri wannan sai ki gani namiji zai aure daya biyu uku hudu in ka baya haihu to ka sani ke ne kana da masala a wajen mani naka a zo a same Haji Ablikisu insha Allah duka wannan za a samu mafita in Allah ya yarda kai wanda baki a yi a cin abun zami baki a yi a cin abun barkono a zo wajen Haji Ablikisu kana wanka kullum kana goge baki kullum amma duk da haka in ka je wajen mutane sai kana magana sai dai su dinga kala wani waje saboda warin da suna jiri wannan ba dadi a zo a same ni a nan Airport Road ko a kira ni a 08036201070 za a same ni a duk wannan waya ko a zo a same ni ko kuma sai ki gani mutane wanda za su suna tafiya takalmi ma zai cire a kafansu ba su sani ba saboda sanyin kashin akwai magunguna iri wannan in Allah ya yarda kuma gashi za mu samu za mu shiga lokacin ruwa kenan wanda ko ina zai yi sanyi sai ki gani mutane su dinga tari din kin san kala-kala ne a zo insha Allah akwai magani ina masu basir kowane iri ne a zo insha Allah ko masu shan ruwa da yawa wanda kullum sai sun sha ruwa suna jin kishin ruwa kullum iri wannan ba za su yi a hau bene ba mun za su yi fisari ma sai su dinga fisari kaman so 10 kaman so 20 kafin gari ya waye duka wannan insha Allah mun sun zo waje Haji Ablikisu za su samu magani insha Allah a zo a same ni komai damuwanku tunda kuna da lamba waya na ku kira ni inda abun da bana yi ne zan gaya muku gaskiya bana yi saboda shi sa ina ce kaman inda nike gaya muku kullum a daidai ana yi shede gaskiya.